nuk katagoyo ngonu taonge mar Nikeje kangyo kenya kama chomo Nikeje kangyo kenya kama chomo Kenya wa ochomo kanye te pigi vini yo

0: Abama.
1: Ah. Upondo ko uko, yamatangwe, usia polis para, kutu kemiala. Kutu na polis pinawa, yao kenya, yao kalamwa. Kari lusu tino dako, kutu jemu tokoyo, yakawe. Ah. Masino sunwa, ujo kisa. Ye bosta kreta diango nyala dako. Ya jona ya mama. Ha ha.